0: ama o mrebuo asei
1: ai
0: hmm
1: achichichichiri na eda oyem
0: okay yewo adie bi ef at saka kaduru ye fani to milik
1: milik
0: aje du si wo be pre wo na fo wo dua ne be ben fie mi no ontui
1: ana so mo wi ana mo yu si saka kaduru no
0: at saka kaduru ye yam ye the powder te jadu mankolani ko tu bag ba ko mre me wai
1: to milik
0: na me ntwi twan hata na me nyam nye ne powder si ho na edi juma pa
1: arontoma
0: o se
1: ontom
0: le bo so ontom mame
1: are ye ntwana
0: ye to ontom ne jom tom ometom ma bo
1: to milik
0: ai kope dubi atrebako powder no sa atrebako no wa pe cinnamon eno so so kokoto ni dia ne besi ti sa grana ni di kokonte befra cinnamon powder na ton amon to milk no we give glory to the Lord omu yamu a omu de powder bi fra Emma, eye bebere. Entimi nye adwuma na wa yam. Upe cinnamon ti ne waduro. Yo. Cinnamon enso atreba ko. Na ube ya di kan wi munchi golo.
1: Munchi golo.
0: Piapiaba.
1: Chapiasiba.
0: Debi o nya chapiasiba, se chapiaba.
1: Chapiaba.
0: Wini misari abano.
1: Eh. Wa mama yubida.
0: Aya se na ay ala tafo be sibino.
1: Ah. Wa yubida.
0: No no no no.
1: Wa yubida.
0: O me rip na me na me rip aba majai. Aha. Ube di kan wi munchi golo no. Baako.
1: Munchi golo baako.
0: Don chile baako.
1: One a.
0: Ena ebedi. Ansan wafa enoma na me bobo odini cinnamon to milk no sa nyoma no
1: sa powder no
0: na fe one
1: nya powder
0: ai na one no
1: se otin
0: ye ne sa 2 weeks
1: sin chigoro ba ko one hour
0: ena
1: no pe
0: to milk powder
1: powder
0: any cinnamon powder tre ba ko ba ko
1: wa messi
0: na odi aye
1: asi chire kan ho
0: tin dabi na one no sa so be yen 1 week e be yi srade ni nyida
1: afrumu
0: afrumu am why free na me mo okay e bi a oton wade
1: so
0: na me te no nipa ma ade ton no enko so
1: ye misa wo
0: ye misa wo yewo adie bia eye yellow yellow aye ton wo market ye fere sofa
1: sofa
0: kopebi na pe esichire esichire aboba no mako mako mako 21 na si na unya kodru ba bia wo ton adie na suja na sebi gum na shin wo ho na kasa dientia o shino kasa na hwese amanfo mama tadia de huwa pamago na yemo wa okay obia esichire yade ewo wo so pebinare cinnamon no pebinary ana se yam fa yetin nanom anope bia diabetes no ebeko ama wo ho ato sha o mema shen wo form a taifa bi eye utin ana se wi na hwe ebebo a wo Elona obi busa me se na se me be ma fo aye kitikitie